0: Isaiah chapter 10, verse number.
1: Jidie pa muna Israel for the ditchum afasheno. And in Ray, whom say chum afasheno. Ye branyan kuponku foko ka mizrim. Mfrinchia hen nine. Okoyen kwa. Feru chi basia de bayen kurutu juma. Ahuduinina. Nansu. Na Israel ma titi fi se yan komshe Israel ma su na ni awokan ni se Joseph enam won su enam Joseph su awoba Misraim ho no ka kire won se won na na Jacob won papa Jacob e ka kire won se bribi besua Benana a Abraham nyankopon Isaac nyankopon no Jacob nyankopon no beba be you want free kwa sumu de wan ko Canaan bia nyankopon sisi ama won enti muntu mo boase na munchen mamu mohu how no se de mube di ekodruvia muntintim na otumfo nyankopon no beba be yimu enti ne da won dwini mu na na titi no doso enti na dani won sun na brino sun ye no Pharaoh no obisa se who is that god Moses who is that god oh no otumi se oji mi fri mu nsam o jimu ifri me Pharaoh nsam hana nyankopon se wo akwa we wakoma ye din ho na mechira o se sa nyame na wo pena hunu no bra wo be hunu no na u shensum o mwan fo nyina so be hunu se ono ne ni obo osuru ni asase no ampa hawa eba Misraim fo so no the last one no enene nyanura na me ni wo suya no the feast of Passover sa Passover anase twam afahye no nyankopon hyehye yo se Mose ohini obema mu akọ enti munya ho bo a obi ankope dwan Fibia,
2: one affair.
3: The original and still
1: Fibia
3: the best.
1: Fibia, Mr. Jain, Onkumno, Oharesu, Namuntutu, Namuatutu, Vieno, Biam Fanuhu, Namufamuhu, Via, Munshemon, Mumpabua, Mabua Munia Maninano. Fero peo on peo obema mwa kose se diye. O hao makun makun du ni du sununo. Fero yi yiri yenwa chire diye na wahunu se debi. O timfu o timuwa. O ro wukawa efa wabati. Yanko ponu chire no. Diye obisa se who is that God no. Mwaini sa yanko ponu. Bra ohun ye no nana bakan ya obedina de eda paso nenen kwa nenen funa oman mu no nyina frini paso kosi mwaso abakan nyina awuda ho nesese feru kopa Israel fo na che okope Mose munsuma ma munko frenu mra Mose si ai sane dia ene suma besum ye no bia nko ni wura ho enko ji sikamra suma besum ye no ho akatua but the gold ene sika ho do bi silver ne ni akeka ho nyina de ma Israel fo na be pian pian munko abunsumfo abaifo munko ma ye ho ntoye se wo pe nyame kro no hunu nyame kro no pe so ji Israel no wo pe na hunu ohunu wi o di mirika na pam Israel for my munu nyina se ei se Israel fo enti na yi hunu mani se dia ya baka nyina wuwu dia ne na na yeserwa munya be kwai ma benko sa twam dwan no bekum no etutun ye munyina ho na modi instructions no no na ansa na mukum no no nso no ni moja no mukum no amunso emfa nye mu aponwa no ho side and side ba bia wo to puno num de safoa no ehye no mak fa moja no bisra ho esra benkum ni fani atifi no na najui mebe mabofo na twam ho onu ne bekum ampa bofo no ye na juma no he na Egypt mine nyina ni adane Egypt mine nyina ni adane se nyankopon ka sem na oso onye mfanye juma na otene ne basa se wo oso amasa obehunu wo wie man fanya mi asem ni agro se nyame ka sem a ma be mo chire nhwo be mo chire nhwe etise ona na ka se mo se me ko bi sam papa
0: je se on ju na na ni
1: ah onu obo onu odi o papa no ba aye no ma sa man ye sa mistake no nya mi na ye sum no no o wo se ntia obo yen Isaiah se obo ye ma na ni onyam se yen sum no na yen hye na ni onyam yen na ne suban no di enti hwe yie na bon sam amfa wan ye juma nya mi ka se man ko bisa sofu nko bisa wa so ripanyini because ni awaka nyina so ope yen kwanti watwere no nasem no mama yen the Passover jema fanshe no si Israel for the GDA ni die bofo no kum bofo no betwam no Israel ni biara wanfa sa mujia no a aboa no mujia no bia nye waponwa no ho no esese wusu abakan ni omu abakan nyina wu every said that said the Lord nyankopon ni aka die fri no num aban so no David say Psalm 89 verse 34 say or say men sachira manum asem bi efri men manum aban men sesano this a wie na juma esese ye ti mo sofoa mo makwan mabonsam de mu ye juma ai ya men mra no die atwam so
0: Psalm 84
1: verse 3. 89 verse 34. Oh,
0: okay.
1: Sir, 89 verse 34 no. Osimirin tumapam. Yes, I know I can.
0: 89 verse 34 no. Say na o kano. Osimirin tumapam.
1: Pye, minya miya pamwa mini mwa ye. Ampa ni Abraham pamwa ye. Oti muchira Isaac. Isaac, we are not oti muchira Jacob. Muchira nasifu nina se me me babi yu mwafrin kwa sum no mo. Enti mi nguhu fi yu sam shishe no min say no.
0: Na merin sachira diye.
1: Min sisa no.
0: Mamun no.
1: Nye maka chile mubiya amedebe ye juma. Ampa brenu sun ye. E chari ye diye nansu. Eba mu pepe pe. Feru ma kwain. Bra wo bofo no betwa mo Misraim asase so no banya ba bia nyina na sese be makwan ma Israel ko Israel de nigie efa be ho firi kronum be ja be kwan kama adi firi kronum bra so se nyankopon be yini manfo efri asase abonsam de ya yenko anu so bia mania ohunu ona warim no onyaka mafuo bi amani a ohunu o asasi su anu ade e bechi kura na ne yam hyehye no oni boafobia menu aba enche bia maubuntu bika odinti ade e bechi kura no a na ka nu nkwa nka ade enchi otia go na ne yam hyehye no sa ba bedan sa ka no so de ei uhwe na nim kura hwea uti mini to beti me jeans ni wo oba oso a bibia ni ho a betim de asi no kwan
4: minia ba rima meza no ebe fa ni makofi
1: bient min stop no da Bon sam timi nye hon bibia. Enon ti niye hon niya ye hon yi. Ama nipa ti ma ye den. Aswa fo ti ma ye den. Aswa mpa yin fo ti ma ye den. E jume wu anon ti ma ye den. Ahen fo ti ma ye den. Ama nye fo diye ey. Ano diye.
0: E nan kamasem.
1: Enti sa chwe ma fanshe ni yanko panche Israel fose mouni sa fanshe no moun kwanne nina. Mwa wantu atu asu nina. Na mouma bisa mse di inti na monshe sa 1 week festival noa. Moun kanche wonse. Net day bosumi ya edi nkain da eto su du na yiko si edu nuba akono. E ye da edi di chwe ma fanshe. E ye da nyanko pondi yi ye nananom. E ji won fi feru ati mwa din fwa nonsam. O yi ye fi nkwa sumu. E nye nka idum. E nyame shishe e se. He obi oma inu mwa wani sa chwe mno. E se ye kuno tu chini. Munkuno. Achese onkai nyame no onkai numeri ti dunkron china ye betu aso bra be wie be di twam no wie ya fero ma be kwan ya be di anigie every egypt no oh na anigie ashe israel fo akoma mumma
0: numbers chapter 19
1: Chapter 9.
0: Okay, chapter 9.
1: 14, no. Then, no, can. Omu diye nijie pa antia ye nshishe ya nyanko pon kanchere Israel for se. 9:14.
0: 9:14, no. Numbers chapter 9, verse number 14.
1: That's
0: a ongo bi beswe.
1: 5:14, Ose sa, ho ho mpa wabesye. 5:13, no. 13, no, mame.
0: Okay. Na diye, ne ho tiye na... Ojia, ompo tremo di no. Obetwa okra no afri.
1: Obiara obeye na dwin sesa atwam mede sa monfa sa nkwasea afanhye no mfiri maniso. Sa nipa no so munyane.
0: Twa afri no man mu atwe.
1: Ese be kunu firi be mu.
0: Efri se wanfa yawe na nkopon ahyede aye ye
1: di no. Ya bisihye afanhye no anya dwumanti. Munkunu.
0: Amano ne bremu.
1: Munkunu.
0: Sa onipa no nsoe ne boni.
1: Obeso ane boni nti munkunu tunchine. Verse 14 no.
0: Na se ohuo bi beswe
1: munyo. Se bi ohuo mpo besie mo jiufo no a.
0: Oni twam.
1: Oni
0: Ewade.
1: Oni twam no ema Ewade. Yes.
0: Twam ahyede ne ne
1: joy wall is watching yango bushira wa yango bushira she ma manfo nti sa no kwasemi aha o se onye dey
0: o se twam ahyede ne ne yebia no so na oni o
1: se mo
0: ho no ho no asase no so ni o
1: aha
0: ahyede ba ko na Enna enna homa unyina.
1: Anya sa.
0: Ai.
1: Enti yen shishia ne da Israel mo. Be as bribi aso din ba yempo a. Na akoba se. Nyame twi wonso no. Timma o hene bi betwi o maso. Nso ni nyina chi be kai. O hene bi ba Israel mo Uzziah 2 Kings chapter 8:23. chapter 23 no verse 21 no and 22 no ka se he be sahin no bae no se abosum huhuo Israel fo afri nyamechi ni mra na edin kan no se nyanyame foforo nka me ho.
0: Second Kings chapter
1: 23
0: chapter 23
1: verse number 21 no
0: okay.
1: And 22 no se dey
0: okay. Second Kings chapter 23 verse number 21 and 22 uh-huh.
1: Yes.
0: Na ohene se omo no nyina se
1: aha
0: munni twam ma awade muna nkopon se die watwere no apam nwoma ni yi mu
1: se die na yatwere no mose nwoma no mu no he munni munni moma ye ni sa twam ma awade munya nkopon se die watwere no apam nwoma yi mu no
0: na efri atemufo a wobu Israel atemo
1: ebreso
0: ne Israel ahemfo ne Yuda ahemfo na nyina oni twam bi
1: na woni wabajaidi bajaidi
0: oni twam
1: nkopon ai twi 23
0: je ohene Uzia afi a etoso duotwe no na wodi twam yi ma erade wo Yerusalem
1: enti enigi a won di di sa twam no si bi nsida efri ahemfo no breso besi efri saate mufo breso besi ne bre sa bre no so no
0: Yosia
1: enam revolution na o ye no man mu tutu abosom ahodo tutu begu ye di jatum shini nyina ye besom ye nyankopon no ye nsom abosom nsom ahoni biara enti o sim man no nyina nsachira ye sum e ba ye enti na anigia ba Israel mu nyankopon sane behwe be ahokire ne hawa na wowom no wetu aswa Israel mu na won di sa fanche no adifo no nyina twetwere ye kosi sa twam dwan no na ejinda homa hwan na ejina homa hwan na answer na be bisa sa question no kai se na twam nura meken kan kire o say free da etosu dunai dunum ekosia dunu ba ko no o se da no a edin kan wo twam da no eye home da won fa nya juma bia sa week ni nyina eye home na da etwa to nso eye home da enti yoka kokan eye nshishia na wo Israel mu mo ni asotwe beba mu so
0: aye
1: enti nyankopon eye san nshishia no na sa twam dwan ni gina ho ni enti a mamo mfa aboa no amuku no mu moni kasei mu na ejina homa mezaya noa John chapter 1:29 no eka se Yohani hunu se Yesu Kristo eba no ose mo hwe nyankopon guama no a oyiwiase boni konu ni sa ojwan no ni moja no enu ne eji andasama mezaya moja no enu ne eji andasama enti yenkan Luke chapter 2 Luke chapter
0: 2
1: verse 41
0: Luke chapter
1: 2
0: verse
1: 41 Luke chapter 2 Yesu eh Yeshua Mesiah no brisu se wo no no Bethlehem no then by
0: Luke chapter 2 verse number 41
1: sa twa ma fa share no bedasu di mfie bebre o fribra Moses share no mfie bebre na beda sudi sa fashe no tuasu
0: Luke chapter 2 verse number 41 na ufo ko Jerusalem da finsia twem afashe ase
1: na ni bresu na afino afibia bosumi edin kan no da etosu dunai kosia duonu ba kunu nyina aye ceremonia sa Passover feast anawodi kaise osi pan no amode bedi no yeast nyaden emim sa week no nyina no yeast no agina homa boni eye bra amode siesi mo atwe mo ho firi bone nyinaa mu nyame mpɛ ɛno ne yeast no a ɛnsɛ sɛ ɛka paano no ho no nyame kyiri na obia a wobɛdi biribiara so no nyame bɛhyira no
0: wɔkum no ɛfiri sɛ na wosuro ɔman no
1: hwɛ bɔnsam ɔse na ɔnim sɛ kum a wobɛkum yesu no sɛ bɛma nnipa bebree agye no adi saa nka wanku no onyame nhyira wo sɛdeɛ
0: woyiri
1: wo tɛs no nso a wokae me no onyame nhyira wo a nyame nhyira wo ɔnyɛ woakoma so adeɛ ɛma wo nyame hu mmɔbɔ saa nso na julie jew ne ne maya no nso ne ne kei no nyinaa nyame nhyira mo nyame nhyira wo birbia wotie me anɔpa yi maame viki wakato nyame nhyira wo nyame nhyira ɔno nso tie me pa koko wura no no ne koko no yɛ special nyame nhyira no wy saa nso na ras echo anɔpa yi nyame nhyira wo wy berɛ a wonya de tie saa nsɛm yi na akoa na ɔwɔ ha adwene paa no 1005 ɔno nso wales bi wɔ hɔ a obie sɛ ɛbɛyɛ a nnipa bɛtie saa nsɛm pa wei nyame nhyira wo wo a wode ɛsɛ sɛ wode wo sika bɛboa biara fa bɛboa na shalom ɛhia wo mmoa saa sɛ ɛbɛyɛ a sɛm pa wei nnipa nyinaa bɛtie.

Nelerden anlatıyorsun ama benim yerimin ailesi. Ya kumda. Sọ ma ọhụ kwan na sọ ọ dị ya adwuma ebe bụ awa ma ọhụ kwan dị ewie pịa tishe na nsọ ma ọhụ na nsọ akwanya foforo ebe adị bịa ma ya akwanya bịa ọ dị bama ya bịa ya ya nkwa dị ndị a ti agba ya adị nkwa sị akwanya bịa ya adị bịa bịa bịa ahụ ya mfe ndị agụ ya bama ya hụkwa ya ma na afọ ya so ama foforo ya nkwa. Na toda ɗan yamma cikin cikin biyu wa ɗan ma ta wasu yin yamma na yutu ruwan da ɗan na ɗanuwa na sashen rinsu su mamset ojiya na faru di rabi yesu kristo ne ma ya ta su yi ne se na ɗan yi

0: Koto.
1: Yay.
0: Bamiya Koto.
1: Yaju.
0: Ebazi Neri.
1: Mirite Shalom Radio 100.3 FM.
0: Hey, Aniya.